0: china eba no na eti fo free ina papa we papa kohi ye tinin kache na eti fo pese wo hu na ne de wabe die ye pese anka se buse free se papa na juma die no uma uma no ebe die ni mu
1: eba na ya die so so mu ya we dey na mental base mechanic na base me da me sick
0: papa eti fo ha ya che uma free ya
1: no papa but ya papa
0: yes
1: na nyame adom ode me kopie America
0: yes lord
1: nti me kwa na me ba
0: amen
1: America
0: yes.
1: Na me kwa America me ko Houston Texas
0: wow
1: na me free one so nyame de me kopie New York City
0: amen
1: na ya ko Bronx ya ko Manhattan obi akwa biche bi ani baby America ko Manhattan ani baby bibria me pese me kan ya kwa na busa ya na me pese me
0: ti for haya che papa
1: oba hawa che
0: kan ko
1: ma America so na ti se me ma ha kwa America ah nya wo so nko a nyame de me kopie France so Paris na me de me ko Turkey ai na yeguso kakaka niti
0: papa nyame shapa I say ti for free ya e bana say jumedie adena papa ma won ti enka nyame yame shapa say jumedie sunko nyame edward kudi na papa him bi na o send to na moko ya
1: ah me south korea
0: wow amen
1: south korea
0: yes
1: ah ti na mo tin na ta ko south korea obi o ti ko ko obi am ko gwanju
0: yes
1: and I'm ko chido and I'm ko chidon
0: yes
1: ah
0: yes
1: and I'm ko busan
0: amen
1: and I'm call so from capital
0: wow
1: aha inti say na montem in kabia na say bebia